Oi, mano. Bathini bona? Ngeke bona. Bathi babeka amapiya phezulu bona. Oi.